0: FM.
1: Mai ngā tāne whā te maunga, ko mga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha nau mai, haere mai.
2: Hui!
1: Tautoko.